mbambara gago ke mtuiga mogabana ate ya jewa ka ya kon kane mtsenziki mmotsa tekiye go psalm 40 vers 11 mtuiye go te koma go ntata kane mki kharo sna go tswara go imakhare ta nnta I kane tshe hiti ga tsheka ga tsa go tite o ka se ata iye go ata tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe go ga khoma teki tieng e te ta go te khetse akuyen tanga masa yabate ke hem tui kham khwe na khwe makhani ma tang kara la par kham la par to khan khani ma ga to ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo wa kha ate to ko te tu e na te khani ngam ku he no khani mi che ka ta khiri um o ve khani mi ke ha ate wo sa ya wa hom no ke ha ho ku I ko yu khani ma te ka ti ve kham khu kham die cha ho te kham khara yi cham gasan mano cham khoma cha domi ko adita ma khanim ki khasam e se tu si tu kurina kuri te ata khariyate ntio te la parana ko ta jara sane khaniche tenguyate da dite sa di kawa ka a te kha di ngam ko kha di cheka khari o yare o have cheka khari o yare o have ngam ko khaniche khayo wa kha te ga ko ta ku ta ma kuyata ha

Ya me sama so sengan ke ke ka ke ke wola msere ke siwe ngam te kama siwe ngoi ke kon ke radu XKFM te te ngole jao te te akofi te te kawa atu wa gani ngoi te te tite a ya ngohu mkwe avasi ka ka usisi ke he a ua kwe a ua a avasi ka komo nga e mhasi kama kaya mko program nga e kia chan nga e tumko mko mamsi kama kaya mko.

mbamba platanteni kwetuwe mailo kume korokota onga hakimbeli kinguye kwen akhawo kwa sere ka takorota kyaten kya odiven kom karata maha ta hono sasa kya ba kokuna atamaha korota ka khawo konga ha asa na kha ha der ta kuri sese kya kara kwen le khawo ki sere ka ya ko khu angake na ko khasa na ko an ta khana ko khawo korota mailo kume korokota onga ha dasa nga nu asa na kwa tin he sere de khawo ka Nta ga tlae go sekyate no. Si Chapel Street Drender ta kuso pratim o ngoro si waga. Beno nomora ki okwe 0538321459 ki.

kata korota ke a dena ke a di even kom kara tamaga da hono sasa ke ba ko kuna tamaga korota ka tlhawo ko nga hana a se no ha ha der ta kuri sa se ke a kara kwen le tlhawo ke sereka ya ko khu anga ke na ko khase na ko a nta kana ko e tlhawo ko le tam mai lok me ko korota o nga ha da sa nga no a se no ko e tin he sere de tlhawo ka nte ga tla go se kyate no si chapel strat drender ta ku so pratim o ngoro si waga veno nomora ki okwe 053 832 1459 ki

0: Mexica, Nyeria, Amahan, Timbabatera, doing Kamakamski, Kirtatina, my tibur, she come to come in, Zibori, Tiago, T. Monica and Sunga. Oh, Equia, activist, Auna, who aunt Ayako, Forum for Service Delivery Tactics, Nahoya, Free Staticitinagi. Potso Motoko, Oaka de Regeringa Ina Anisiki, 600 million Randisaisi Serie Dinstag e Tui Tesnagoki, Kloa e Kaigo, Tami Karahuinia Ina Muako, South Africa, Si Grensi Diamanda Gotin Quena, Kauka Dam, Motoko Angaratin Rodiak Uyakum, Grensi Boronga Hase, Tonisa, South Africa, Ki Tosanatini, Rodi Tseka Kainum, Taunga Aquinan, Tats Aunt Tantive Dam Motoko, Waka de Tui Hasi, Tesenagota, Borigi, Wa de Bloemfontein, Doro Pasiki, Umbapirana, South Africa, Kia Tanako, Adoro Pekin, Anahuahintin, Taun Quinagim Tia, Organisasi Zihana, Aniziki, Taunga Aquina, Aga de Denstahan, ehe inagi ka kaitim, ina moods in Aranzika ina ku sin gata. Porisanak, Yako Angaratin, Choroa, 520 Hakuri, Malawi, Wonga, Arako, Yahi, Quesit, Africa, ki, Fal refirita kitem, Tom, Tukwa, Douglas, in Nurkapuki, Tomati, me, Wuhuita dam. Nek ako kwe a seisi plase ki zawako nande tenki eti doner daha esika tuwa ka ana kroma a samwati tamsiki tuwa kwa nutoma dim. Tuenda ha plase ki zawako kwe na khana he fale sika arako kumwati oli refiri ki zao tahwako ni kane anagihisi na dim. Fierti na khana he we oroko baranako aratino seisi na o dim. Porisagi kuya mako kwe molefi semane. Aka de se sa jikhaji e kan karakhoiti a ha nporonga he maki nyama direta mu kaisa. Freista di porisa na sisen duna hakuri kwe a khoti kwe di nporonga kim. Tam di damaku a tukom stakli tem plasma ka am heris mediki kumuhim. Ato ato ata kuri a nyehe no 14 kuri kweta vunstaka esika khe amko zaho karangri tim 14 kuri komaha meangri kwi tesina tingwan o tina damasimas patraka kyanka itinki tawuni sa tumwa tinki angasia ko tsa tim tsika me khe amko siya khasiya ansin vire tim madaha esika kwaankara khuitam heris me tim kunda kaika oikim sesentuna hakuri kwe a tam kwe di Mutu mporonga kihofu eksite kukomsenta. Muna mkwe kiri ya teta mkau kaku aungkwena Venezuela musiki khana he enkare khwatim. Giao ka dati deisende saizi kwena tresika kriya khwako wo senvereti. Bunstaha tresika khom a kuya tinkim. Kwena din o aktresika nyeha honiten tuenda akisi. 3 days in the size in a khanazi at humwa tinu 5 taha days in the ngye hu size kwena. Kaisi na tink e wovere tim. 7.2 size ya hum a khasi dia kuya tin ngay tam kadi amu kaiti kwano 7.5 size ya Venezuela ki. Honer tikwiri ngye hwa hink e hum a kuisi na hink e kha. Tuwe honer tiengye hu saisi kara sesa jikhajihe kuhu sena tim. Kia ukara ngom sena hingu uji akwiri ngom he jikhajihe kwa rati spatra jino kwena kainu huwa tun wakonka ozinde tam. La guri wa takkite mkundahe, nuwarti karakas takkite doropa ki khasiye khuma kuhu nisa kuhi sen urtim. Tresika koro koro sen jina a aroji kwena ki tiin tamang kao ta tiin kwena khana hen sikara kwa tiin giao karako bunga nande ta kai kwa kong anka tiin khana zi a tesna de tamski ina khana kawa go tam. Tiin ni khairi borisi khairi oe tam he teki isi ako ihalfiri amade kwa teku borisi a teko mango Exka FM ki.
1: Kim cha wala ke chik de ya waling ke ne khiri ke Exka FM ta 5 manita ngam de kwa waling ta wala magi an kambu kungi awa Exka FM ayu ta ngi atang kami kagi ngam ya min arvertin moyon. Sorry, I took a yen chick the Giawa Api Festa Ayiganikuna Forum for Service Delivering, Ki Frestati Ayakunan, Poncho Mutako, Kang he asked the Giaw Kuyangolung at Dominaka Mugugi Kamkamuku Sung Wu, Malitan Gangiawa says 100 million Randi, and Malitan says Yamuguchi the Gi Kamkan, Dainstak Kamki Tuikan Chick the Gian Hangalo Kamakuin, Kang his Agia Sung Wa. Khrensi ayagani kunan ngawi khrensi aituminak aw yimugu gin thotkam khamugu su vi komakan aga chonwan mortako tene gin mun ha wan khalaman ngan ta ki chikan aga chon ngi yigia tu khama khuya kan ke khrensi ay kunan khrensi aya vi komak aw de gin ngai vi komak ke gani kunakwa mortako tene gira ngo ku ya gani kunakwa ta ke Bloemfontein ay kunachi chwai ngi de gi kula khanu ngi wa South African ay gani kunan kalemanga sing agya kamka hi divigi wayung ngole hung aga kunan I khisi yin chik de gyawa orhun sasi gyangun ya ta ke chik khoyin gi kula khano hung kalemanga sedeni gya gole kham ko ka kang he dais tak kam gya chik gen I mugu divi hung de gen ngoyung ngole hung aga kunan kunna yang aga ngosi kang he gya kham sung wa malit ngang gya wa sis honor milun randing a malit ngang sai sha mugu chik de gi sung wan ti ngang ga gani kunak de ge cho o jalan blisa gyang mun ya ta ke 520 ka ga tho mulavi chi go yang he nor kapu yang ki Douglas aya khunan ke fal refir aya khuna chi de ge ngwe quick kyan sing de ge da chi gi wanan chi go yang chi de ge wa chi ngai sorry vi ko ma ko ing ya plastic on ai sezi kang hi ga wa donor rakam ya ga yang ke yi chi de ge chi quick kwa go ke gani kuna ko anka he wa tho chik de ge khungin ulin plastic on ai twen da hi ng sing ya kom sen da ke yit de ge da chu ko ma fales aya khunan kang he ge ke kho wa tho he wa tho chik de ge khungin ulya khom yang he gya wan ora ya refir aya gani kunan kang he chik chwa ai chwa chik de ge chu ke kawan I fiartin sigyang mun ya tik chik de ge da chu ke khwa kang he wa tho chik de ge ke ulin Please ang ayo ko yana kaunchik di gya omu lafe siname Agi ang ngun ya tagin kalemang nga onir sugu siteni gya un a kamiko nga wadda ang ngamuku gye hun kamsang Mchima chik di gya dan huwe orang hula gye tagi kondisyan First ati yung ay please agi ang ngun ya tagin sisin tuyo na kaka kaun hula panga kao yi chik di gya da chukin amakan deya ka ang he chik di gya uan kang higya wa kwa kwa chan sig de ge chukin wa tukom aya plasi gani kuna ki Harry Smith kwa ang he sig de ge ki kawan ching ay sang sigya kamsang teki sig tawa chik de ge wa niha ki fiartin aga gani kunan vun stak ay kam sig de ge da chuki wa san fiartin aga kaw ya chik de ge rin hongi kaya ka ang he wala ang chik de ge hongi kun san ya che yang he ya kha thot ale kham ko de ge de ge kya swi telin aya khunan mandha la panga ko yang ore de ge ngwa Harry Smith ayi ho fu gang da sing de ge swi sa kham ko ngwa ge hola yang ya chik de ge ngwa ge pangan tsang ai fasin Venezuela ayi gani khuna yin ki ge ga kham ka panga kai ngole ngung ag de ge dang dang wa kham ko de chik khan ai khisi yi ng he von star ai kam ka he ka ag de ge ngo khanga ngole ga ga khuna he chik khwa ai khisi de ge chuk ng ngan Samsung aga ngau shi ge chik khoin chik de ge ge ta wa ti ka ga chon ng ya wa chik khan ai ne kha 120 ka he sing ya sing wa yi 3 dayson ying chik de ge chuk sa kham khu khuin if 5 tak de sin de ge hin tenis ing ton ne wan ang khala mang ka ang ka he ka chik de ge ngo ge khangan vilen joilan aya khunan ka ka ngun khanga ka sing ge da kham sin de ge chik de ge da thoi ma kham khu siwa ko ma twe ka ang he ka ge tho kon ki ngaluan twe de ka ka ngun khanga ste ne ge ya kham sin ga ni khuno gan ta ke siwa ko ma 5 kang hika tigde gi toy kang kama ko villain jela gani kunan tikwa ai kisi si gi ngun hata gi chung ngun tigde gi da chuki kau kang hete ni gi wa switali ngwa gi stola ngun tigde gi da chuki kau gani kuna kwa la gura strek gani kuna ke karkas aya statu kaka kagde gi da toke ngalo kama kuyan yinki giga kosa gyan mun yata gin khalamun mun gan chi chwa ai 203 and fiar ta hi chi de gira chuke kosa wa khabit yang ya khunan kang he ti kang chi de gi ngu ke condition wam jang hum yi ng hia ne kheri ai fasi de gam chawla di chi de gi wa yal firi kham cha di de gi sam jang hum ki iska fm

0: Bamba platantien kwetuwe mailo kume korokota onga hakimbele kinguye kwen akha wotwa sere kata korota kyatema kya odiven kom kara tamaha dahono sasa kya ba kon kwena tamaha korota ka akha wotonga pasa na kha ha der ta kuri sese kya kara kwen le khawo ki sere ka ya ko khu angaki na ko khase na ko an ta khana ko khawo kore tam mailo kume korokota onga ha dasa nga no asa na ko tin he sere de khawo ka Nta ga tla go sekyate no. Si Chapel Street Drender ta ku so pratim o ndoro si waga. Beno nomora ki okwe 0538321459 ki.
1: Kweska tsame timono tinek amako 12 minute ze nge kra kwa radio Norten 7 oni ga FM ki no programme te ankate ngihem. Let's learn to meet the Guanam Gati set at Darana Arika Saturday at Akingo, Yalfresiko Amatuqua Hirisahim. Program Kit Kaikos the demo class Nadi Aninza Tum Sati Kaikwa Close, Suretuana Yakusana Huati Tamziki, Hitati Hosukwinki. No check a huitemo at the Quahati, Conquesaki, Kumakonquana, Timo, Kure, Competisi, Timo, Siakoteka, Kumakwanaki, Avasiat in Tamziku, Uquatim. Tati doka ati teo radio zite kwarena ta tamziki azit kai kuzite ta zikite kwa matam tamziki temo azit seka kuzitinzi teo kwan teo tati kuzite o ten kehe tam hiti o te teo kwan ati tamziki te ganhe teo tati seka raku wango tam kwane ganhe ti doka ringe ati teo te tamzika temo teo kwanam ngi nasinale kwa hitama temo siya kukua go ta nkwana kite kundi tama temo kehe tam Tekien ka ota teng huni tseka kuzikite moti ukona te te tamzikim. U sikati ukona kwa te azite kikre hanti koma antron sa tseka. Azitinzi temo kwenye ki tseka kuzitinzi kenhe tam te ukona te tsetse na kote anka tati. Ngo ndi kuzitseka temo kwenye ziki miye te sure ki sa te tamzika ndi kwe tsa hita te tsa kwenye ki sure ndi itakuwa kaiko kuzi. Temo kwere a sporti a kuzitseka kuzitin kwenye kwenye sa nge a temo kati nkome kwa kongo te ukwa na sure ki ngo manu he kara kote tati sure ki te tamzika kwenye tewe tati marangu kuzitseka sa kwenye kwenye ki atuwa kwa tamzika temo kome kwa kwenye zi kwenye sa tseka tamzika temo te wote te ukwa na kwa kwa te nse kwenye tamanu ke hetsam hiti yo te kunte ga ete hote ukona si atinga ozika tse ani khana ani te musika gotam asi ati kwa khaven yakako asi ati kwa kham ta se tinzi program ki te kretrente kom ta tira doner ten 7 o ani ge ofm kin te mu te ukonta ma ti matriculante nam ngai kuro kuria khana o ete mo de kwa sure siki zawe sure ko ete mongo kuro kuria te mo kun kwa te tsamziki tsamziki tama wo koha sure temo de kwa sa ko vendor school eta tite temo kasine te ko sure kona kinti do ka tem antron se tse ka sure kona yo ko kore ho be ta ti kona ti do ka tem ina tsun sa koma akago na ko ina tsun sa ava sikago kuro tsamziki ngo ina tarati tsam koma ana ga ina nge ta teng kona ke tsava taman hi ko papa mtao na ko ke he tsam a classes ya ka kona tsun sa koma a di do di tokitego a zaro ka e to khate kwa kham ka e ko zeti do ka di program kite a tsamska a ga kwa ta temu sa tsameng hen teng ya ko a ta de te kona sana kwa teng a zikiti di tsamziki Peseta zarok aita ting kuzi temo ting ae kite e karo te karo ko kwane tia tamzi temo te ukwana sure ka te ta te tamzi tia kuzi te zaro matati te ukwana am nutito ka te tua khanyama kongye a te ukwana tua tua ata kuzi nyama kwa kana ukwenzi ki kasna ko te ka ante kwa kham kom he wogo kwenye kini kehe kuzi ya wogo kwenye ki tinzi miya te temo ngita satarda hangere kwa ta tamzi ki hii kuzi ting ae sikin ae zao si temo ting Nungu zi tam zi te anka di zi uga zi tamal kho kwa te Ante un sa te te kan izi ti Izi te mo ti ha Te uyar te zi o zi kinu anko zi yoka Te yako ansi ke he tam Te unisa noda ha kom zawe e nang e Ngo kwa kai ku te ta ti Tam zi ki tuan tama yako anta te nungu zi tam zi Nge a tsa di kong a tamo yama kwa ta ti Ang ae kwa kari tam zi ka tsa tama Gwi a tsa kwa kai kwa ii huzitinzi agwina kwa anzi atawa anzata mazara hara kange ati nge hizi hare deta nguinu suni gyama hu a gyama hui deta gyama hui tatinga uzika anzi hizi temu adukwa tseka kuzi ii e kunkun tatu kasnide huzi uwa ito kunza siyeko kawa go nge tama temu hii huzitinti ya huzi ngu o na kaka tama di kamarazi kama zito wotive examen kikunza sato manu zito karati kasnide huzi ki tani nge kama zito te a ka ding ais ki to ti kam ji ki a ku ju yo ka mo ko to e za o ta ti mi ya te ta ku na za o ti kam ji se ta ku na za o ti vi ta ma nu e ti do ka ti an ce un sa ta ku ta ma ki ka ku ki to ka ya ha nya ma ko to ka re ko a za o ti kam ka ai ki ti ku ji e ce un sa te mo ti e ko ku ji ki an ku o ji ki vin ka a ma ka ti ki a to san ta ti ta nu as it do it and tone sa Chicago. That's a program key take in the com that the radio nerten seven only her from key program at the anka team. Let's learn damit a second yams na what a hango, siago herisa here, ya fred amadiquaham.

ndingi chamzi kwene chunsa sa ava no sao chamzi ki temo te zao kako zi takun kuna temo zao kako hitere zi ako zi anza tama temo kou senta ting sa chamzi kim kwene he tenye ko ansi dao zi tama an chunsa temo nyama ko sao chamzi ki tiya na kou kum he woko ya ki nga kwene ki kehe cham kehe ki chakunga te ki kou sen kwene sure kwa nam ka te te kaha tim to tengwe kia wakansi to wogo ai ki to teng kamzi ki hi khuzi teng kwa khanya ko mu ndi khuzi tsa u kwen ki tsa hinya ibe khuzi teng zi tsa zara ko tangwe sa kamzi ki ara timi ka de kamzi ka teng kwa na zim siri tama kha tsa ngum ka ta ti tsa u kwen si kim miya ti hem kung zao zi teng zi a tsa nita sana kwa ti kamzi ka tsa mu ka go nge sao kesi ti kung sa ya va ti venu ti u sure ki ti zao kata tin khu zikuri na kwa tin ntanya ko azeti ai kun tanya ko azeti wo gun ke pen am sa gara kara ti tan temo examen kam ziki azi yakop enge kuri na kwa tin ntanya ko kwa kwe tsa wo ko tam azeti ti do tenwi sa kam ziki kwa na ziti zi tsa ngoma ko tsa ozi wo ta temia tem kung zao zi ayama ko tsa zawa de kam kuna tsa a kha o de kam tsa tsa ke o ta kun tsa kung ta tim a tsa ka te ho sto ra zi ta ma te mo ti ku tsa o zi e pa ka ku zi ve ni te o ka di ta ma ti kham a di tsa si no tsa wa ta ku no tsa kam tsa ti kam zi ke tsa tsa o ka ta ti ta kun a ku si re tsa o de em a tsa no da kha te ho te mo tsa kung ta ti ta ti ya kwa na zi ti ni ta sa na e sa kam zi ke ina ti kam zi ke na mo ka ra ti de u ku em ina hinya ku ina ku zi ke ina tse u ni sa te mo go biesa kha ka go kwa ne te an sin an a ki te kom sa tams ke tsone sa fra al te mongke o khona zao ka ko draxi ta khon te mo sa sa khozi na a khozi ka ina a khoro kha go nte khozi na mo ka ta ti a ze ti tse ka khozi te mo ka e khozi ke te tia ke ke nte ko maten a tsa o ze ti ge tsa mo de tsa ke so ta sna de khozi ti tan ku zao ze a ku mo ko wa ka fi e ze ki ven te mo de kwa duro pa ka ta manu eng sa tsamsa ti tsamzi ki tyo a tsa wo ti sirhem tsa no da kha te khozi tsa kan o ro mo kung tatim tazi kai kuziki te tia kai kirinde komate programe nge te angkate let's learn tami te se konyam sna kwata hango eisi kaku ander ta khamene te zite mo eya kwa ham programe nge se kwa khiri sahinye ya firiak amatu kwa ham.

0: Tsame tsheshika ya alfiriete ke tsama go ana ncete bori shi kom ka tsamene si bori e qiya go ti Monica Ntsunga. Tsheshika police di national commissaire se nwe poleng di mane a gara 600 million rand size seri he police ana zaro ka ka ta swiri ka ti ga si e sesa ane ja khom khom go toy toy he derta khuni ke tesna go ke khana ji tesen veta. Like uya ku angakara din seri si kwagwe ga se e porisana na veta a xawa ya xokhwena a xawa ka ino twi twi zinsina de tsamke ana sesa je ana khom ka tam dimpane angakara din sesa je ga ji e kwangakara khwiti tsese ka ta go ino khwena ko e oroko ding ka otsiki ndi ku jika sen venu tsonguji tamagasi ko chikiri ka veta a karatin veta tlwa ya go nkwe na kana ane ke tsone sa a are go se sa go no ndi ku ja e se ke tsose veta e se ka ngya ku a tesena te 3 plus ya ke tsawa tlo kwe na ngya tin vie ke se ka fa le firi Douglas in work cap ke tomatin kim tsisa ga nqom se ndi tsuwa ka 20 ga kwe na fa le se plus se ka tswara go Oler firka kuma din tsamsiki tsuwe siya ko kwarati sadika o gim. Fiertin zao kwena khana e oe oruko barana ko kwarati no seisi na toma tim. Tsam ae kunya ko kwarati na... Sorry. Tsa atina ki khana e o sika angia o kuita tim. Seisi ka dia di choro a oka e tu tsamsiki si ko vye ke saisi sesa e matkatane kwe plata khorokunu wo sena tim. Porisana sesa dia guanam ka khom kara he ke ha mo samborunga ma ki surisana dire ta Democratic Republic of Congo khana anesika tse daraku anija ya ko angadim ibola zwanga he nyama ko thate ki ndau ta khana darata tin khwena go ji khana khom ka gorita go ji ku e ka ite turi province sika tin khwena khana e tsika ina ntonda ga e saisi santi a khasente a yangwa ga ina kanwa ko nuno twa amkara drive ta ni nda percent de saisi e bolamboronga ji khazi e ituri takite province ki swiri sina tim nwarti na set kivo doro pas ki tamang dzwanga e khasi e swiri sina tim tsika desen 200 tenge go saisi kwena e virisi e tsara ko ha a oltasiki 321 kan oji tesena team francika twari doctor na tsika ibola jwanga etsate kwena a democratic republic is patraziki tsowate nkhama de vyekesi o siki frankreke khana ani he tuchi ani ta khoro ko mutati ndowe kwena ke jwanga he khoro ke sina tereta te borisi khiri oe Israel no Lebanon ta khasa zarok ay kam papira dia ke kena tin fer ina de stati America kwena kai kwi e ko kara tin kim five ka dangwe ko kara khoitin Washington ta tite doro pa ki te senta papira si te ken sene kauni sa kum ka te ame am kwena Hezbollah no Israel kwena tum hemu ko kain senta America si di minister ha mo tlae ku jitema go Marco Rubio a karatin tlae ku simba pira si tekene ga si e zaro tlae je mo go khom ka tatim no Hezbollah kwena a go ha jitema tlae senta doro tlae tesena go tin amina Lebanon o sikin wa ka ite ina tsese ka tlara ko ina mo jika khu senta e te yal firi borisi khiri o tsame te ke se ya ko yen iri ya tsama te kwa te ke bori ja te ko mago xka fm ke
1: ya mo le confirme ntse ne xka fm na ngi ta ba min ode flit nonge national la police ko sare se pulen di bani tinder ni ke se sonar milen randa nghe police sas ke hana ke sing yo jala ta tuli ka ga ja ta yuni ka wa chi ga sin ri gi da kam sing yel ngol ni to ga chi khisi ko kwa kwa mali bong ka ng sing gi da kam sing ke ngol ni kang he tudi klakla kang tsa ko ni sata dibane kin ta kin ke ka tsoba khanu ko ge na tsam ke tsko geng sing tsi us khis kang ge kong ta tsa san sa tu na sa tu sing bisre din tsi us tsko ka ba ka ba tsi ka sa tu sing vita tsi ko si dang kong no vita ki kwa Begraaf nie sê, en kala kon die saap, las ek kom ek ouwe nie drie, en heb ek lang die val rivier, die douk las ek noor, kap kon ek ek kwek kwa glu, ien ge ngome aie bar koe ke kwa zit, kwa tuena ke kwa bar koe ke kama fele, se kon ek kwa ng, ke oli rivier a ng he, makalunga ke oli ngoe zi koe ke kwa ng, titi kwa ki 14, kwa ke tisa dam shwe, ek glu, I se zi kwa ke kwek kwa kama kwe, da I drie ke tuke kwa kwa na kala ka ng se gira kwa msung se zi dewa, na aske wuna ng ng, kikani ka ng ta, Polis aja nak jun unersu ki ging ki kawak kong lagi drik lang ing sa kumin kantui kau. Demokratisi Republik wa Kongo wa tu sak uveta tengah ng hezi kwa tua tu sak ngarai gui yang ngulin ngang kaku rei kawak ngang kaku kan ibolo kan tuan ni kamang ay kwa ng. Cik kwa kwa uturi provinsi cik kwa ia na tuan tak das ka ga gi da na kamang aga kwarantain a hang kau ka ka kaung sang ama kulat kaka ng. Nain tak persen dek kaka ibola kalin ka ituri ka gang kama ko ganin ka ng kinur ki set ki vu ganin ko ngatin ng kama ko ti toy desin 200 yen ka ng gucho na ta ka ng kang his gya kam sing 300 yen na tunda ki kaba ta ka ng li franci doctor sing gucho gi ta sing ibu ibu la ti khata je kwa sa ni doctor kongo wi ki vi kang ka chang frank kre ki gucho sing gi gi ski tu ci si de gi ka ek ka ko ng gi fasi Israel ke Lebanon gucing ama ko git kanung ge chus ga America ka gucu ge rakam sing u bugu is ko git gena ki Washington kunna ama ko ka ang sasang ke Israel ke tropa sin ung Hezbollah de ka kong tanit khat mo ko America minister nga be dilan sisa ka Marco Rubio ke ting ama ko ka ang wati us ga Lebanon sing ge rakam kam sing dio jala us ke sing ge Hezbollah kunang mo sing ge Rubio ke ting ting ama ko ka Israel ke tropa sing ngale benen kuna pel ni ad ya asbula ko ndi win moli ko kun na elfi fam kon kama yeni sam kon no SKFM

Xka FM 107.9 mkhamkola wa xhaxhawa kika 5.2 yelfu radio FM yamkona fakansi ngcinqa mkhona jule fakansi nina june fakansi mkhona tuda ngthwa ti ujule khamko tso ngesikla mko maskino la mkhona drivye ke ke sa ke mudibe khadi dibe de bkhane skola tamko kama ya khniti ko fukani sima yona kati ku tya gya skola topra tya gya skola khatini agcinqa wa holding ngke kho quartal to be holding sa gya quartal 3 ko quartal 3 pani a khadina aje of kasing sulang angwe o fo tukes a under western tuwe din moskola to avis khapani ka gya quartal 3 pani sing tekteni tsan ngela tekteni avis ka gya quartal 3 khwang na khin ma hodong ye under vesir pani is a khwe thwa is a thwa kang na sulang asing aka skola majala ye tu a tin ko skola virki kos avis kha ye from si manir truges a khwe dan he to adin ko ne ne kula ko adin ha gya quartal 3 a khapani a jin mo chi tsaw ga quartal 3 pani na gya quartal 3 pani a jin ho wa skola matsake dzela qwa tsia ke qwa skola verki tsi ye from sima nere sa ku ku qwa ada ntsi qoni lo ta solanga sa ngi aki a skola ma ye kana tsi ga ski o forbel ti slege se go qwa u apani asing ka ja kortel dri apana ge chinji o ngi ku go qwa o forbel ti jalang kuna pana ku tswa tsi a qopona ge ngo tsingeng like ke gya ke kortel to be apani agya quartal 3 pani agya quartal 3 chi je chi gya o hum manirasum ye fro jalan maskin ka yeren ko do fa yasin apendi o maskin a korti pendi cha of pendi 3 a korti yasin ge ne skola ma gidi ngo skola no to dong gim ngam respect ki skola kuna tini ta kam to a simple ni a kasi do ye pendi me par gim kun kasi dong sin nga o nga a or khap ni de khrati ni ban kwa gim ngam respect ki ta to so lang sa to nga a under verse ki respect ki a ne to so lang a korti pendi sa of pendi a korti si to kwa sa a kasi go pendi or khap plus a yasin ge ne di thwa mo to kulang ngam ki respect ki mo to pendi mo nga a lung sang a tini ge khrati ni te ni a her hal mo khrati ni nga sa mo khrati ni ma ni ta ma yari ma ni nga un ko sin thi kama December ga January true akoma ta kama January to December true da pani kusin ko da quartal 2 a kre jalan e quartal a ko da quartal 3 pana kre jalan e quartal 3 ngi o hm manir of you from su jala manir hm gawa hm khawa ska offer bati hm kuna a ko ko offer bati jala sin kuna to pana ko offer bati ko na sa ko offer bati ko kuna an heto ne a to slas akhrati la ngo khatela ngwan ngwa hal akana yare da sulang ka o ko tsho furbati jalang khunas ko ko walang hetong ya kalan khian hetong ge khawa korti pindi

Fresca kamete mono yalvek amako duen 40 minute zengi karahwa radio nerten si even oni FM ki programete anka te mo derana damiete ngse ko yams na kwa hango se ko khiria ko yen irisika tsamska programme khirin tots ya ko hotan kulo programete mo ngse ko yams na kwa ha programete mo ngi hasike tenki a tseke ko se tsara tsamska ti doka te ti ya go zite class na for all suri kitina endar tse demo command anton tse ka zao ka ta team nokro program nge se ko yams na kwa hango kwa ko nye ke demo tik ai ku tswa te go zite zao ka te go zim and ta e karate u kwinse ya demo subu subu na ma te te a kawa te ta ta ka ko program nge se ko yams na kwa ta ngo se ko khiria go yen irek amade kwa ga tsams ka tot se ko khutam no program ke di do ka te te te ke ke no kom di ta ko ne ko ma tsams ka am te te ke ko ko ma tango te ansi ko ko sa sure ke ko ngon tswa na ko peti se te mo deal ni na trinwe national ko peti se te mo tes na go sikita ma hanta ma tswa ko ngete no uz ka te kwa go no di do ka te ne program ngi ta kuro ko nyams na kwa tsams ki ko ma tsams ke te mo te sa ta ngi bori hengo te ko te ko ma ko te a ta ti te u tswana ke a te o ro teng ko peti se ke ma yon sa kiri retam ta ngi ko ma tsams ki bori te mo ka zite sa tatanti dokate nta kuro program yams na kwa hatsams kitama tete kekro kuma kone ngbori ek an tsonsa temo kiri asete kung tete anta te ma kwana kite mute ukwana ng kompetisi ete mo deal ni mna tinunta ikra te mute ukwana kwinzikitseke e yakago venusure kitama nde utseka ze ete mo yakago tam ta kuro program ngese kuyams na kwa hatsams ka asite te ai ku tswa kun azitinzi kwa kwingite mo te wote khosi kone antsonsa tsekangye ate mo kanu ngie ate kyare karanga ka temo santam ka sure siki tia atsams ka te tan kona temo ngone go zikite ka tahi mara temo de kwa platform ten ke te ya hik e ham nyam ka kwe temo de kwa ku tsona nasinale competition temo te ote ka kona ke te tsone sa tsone sa kien ka ta tin ti do ka te ta program ku ro ko nyam sna kwa ha tsams ke a quiz nge su ko ma tsams ke beno e ka ku zi ko ma tsams ka nge ate sa ta no te te e kekre ku koma go nte a go ma kona ke te utswana ku ngwaten ma kona ke te mote utswana go e ngi competition e te mo tswa go si ya tim ta a zi program ki tin zip te kekre nte kom ta ti radio nerten 7 o ni ge fm ki modern atamit program ngi se ko yams na kwata hanko se ko khiria go yen iriem amat kwa atams ka tori se ko hotam

0: Kimcha wale chikte ya wale nke yenere ke SK FM tawla magia ngam kwen gawa SK FM ayu tam cha wala ng yam cha ke chikte ya cha program yang higya uwan e awa ki wale ng ta chikto cha sang gya klik aga program yang siga man ngamik awa mi reverten moyo ke chikte ke Monica Chunga
1: am mekta esika yen ere amak aha min testi kinge ya Ete wan e program se tame ya kwan tim bamba te la doen e ka tam si kte kre ta tina si program e kontra go ti Monica Chunga no reverten moyo.
0: Kim jagi ya sa chigem cha program yang hegia uan uan e awa ke kalakam gan chigbi kem ma ukwan. A inchi ayi galak au kaltangi afiki lem balulan ke chigbi ke president e ya klangi gya o Jacob Zuman MK partai kang hei gya thakha ma kya gong kem la yang hei chigde gya ngul kondisan. Muslim ay rakhti laka rati hong kang hei a chigde gya ngul gani kuna wang gya khamsa u. Kole ngang ay tmina kao hong ay kao samgu gya thwa kong ka kwe ki ti kang hei ngkhalima ngang chigde gya ngul sit Afrika ay gani kunan kang hei gya awa chig chwa yin gya kama ngul dolu gya hong hei a chigde gya ngulik ang aga chongon. Ta program ang mufasin. Gauteng ay plisa komisaris letenan general Tommy Matubani kang hi ati gigeng ho okuya tetui kang hi diarta ki unit gigeng ho kunisa smugo ag gigeng khamsing ka o ka gigega chu zalang ngau hm ki tetui kang aga chongan tegem chawla diwi chig gya wa twiri khamja dira gya sang hm yi ng hiya khedam week iska fm
1: Ame teki yen irek ama ko 10 minutes ngi kwan te mwan program kasi nyam sina ko kumsa te ko ma go bori zinta e kara twa ko ko a NCS di secretaris general Fikile Mbalula ba president dem Jacob Zuma ne ka parte kwen a to ka te ina zaru ai ziki to kara te ko ma go muslim na tema koratina dri ma national zauka plani e wa karatina ng rektaw ni sa kung sinago sa Afrika ki kwa ang kaya kwin ha ka khujiki. Program de kheria de kwa de kumago. Gauteng si de polis komisare si Lieutenant General Tommy Mtombeni a karatina te khuji na kha khuji mua kai kai guwem derta khiyuni siki tesenta avasi khuitia ha tui tui siki. Ako si Deku ang kherina kono tame teki siya ko tweri at amadikwa teki kwerambori at Deku magong.

Cama ecesika tweri eteki ama khwana ncete khweda mborisi komka cama ya khwan dimbamba dira dwe ikka ukamjiki kekir tatina ncesi bori ekti yago di moni ganjunga cesika borisana teko sesaji meri fixrar takki tinka oe yones berhaki khasi e guanam kaha khoma takke khaha twei twezi operasi dudula ang kwena zi skriri sina tinki Operasi dudula e tema klukwena khana he meife takti te nga osika. Tui tui ako waka tati zawadi hambe ana. Ubu ande uta sit Afrika ki anako ti kwena ki swirika e gori ta. Meife takti te nga we khasi e Somalia unosika kwara in kwena kounisa an oroko tim. Tui tui he nga esika tesenta kai kaita. Tama chwen gara khwe ta mung kai gwa nga ma te vye kisi den staka e mgo e kuri oe kien dow ta tere tae zi iya gori ta no khana akho zi tama khana ya mago a tsam ziki awasi ako kunka ta. ANC e parte e Northwest Province ki tina foi fo di khana di ratia ki zawa klo kwe a Makasi Hills plus like municipality di volumaran stat ki tso kwa tim. Aung kwena burger meester ndeta kre kana kwa ha. Mzwandi le feliti ta kri sen di ndeta. Na toka sen aniziki swiri na tiye parte isi ki kho di zao ka ita tiye kwa na di kwa ya na ko zaro kwa ya di swiri ya kim. ANC si di kwenye pa mkunda o a zanele mfafudi. Anka tekte si ka nguna zaruk ay si tkhaynke he khasi he sun kara nyamako kumwa go tam. Tam kuri say si nguna zaruk ay si khaji he tkhayn si nago teno se sa zi tamakkan ana mborunga zi teka kay ta. Porisana kapstati ki tina firi di kwe a khoti. Kwe di tangwi mborunga ki swiri si nahi retriti takti te nga osikim. Porisa ki kuya mato kwe andake gwala. Angara ti bori e porisa na kwa mati kamsi ki mborunga anya kouni sa se sa atuna khana he houtu si ako tkhaen kara ti riti takti te nga osikim. Porisa ki zawaklu kwe na houtu he se sa ati kamsi ki te a te di tkhao anu houtu di nomoro gara oe hi khoji kwiri kara ngome a wo senatim. Khoi ting kwena mandaka ayesika kwa anka ite Weinberge mkunda kwaika oiki ofu wak eiki siya komborunga ite kukomsin ta. Ukraine sidi presidente Vladimir Zelensky anka te Flamingo ta kika ite tung anka fraizi tkhawzi khazi Ukraine mwusiki ngomsina kutinzi. Reslandi si tu ane mkunda ziki si tau kai tini tam. Khe amkwe khasi e tu tam ziki tesena ti e di dawa ki tia na mua go ere tim. Ukraine uwe anka te buri zikle si ka kwaas na go ha ngluya a pomba oe klo stasi a. Reslandi ki tine Vladimir mkunda ane ki khasi e tam uro ngluya si ki tau sena kwa tini tam. Nguya pomba oe klo stasi e hau tuji. Na nguya ka ngwami klo khoji a amwosu ki tiin kwena ki kou ni sa kha kono kou mwuzi ki tama tumkai ko hain tam. Zelenski angara tiin kwe amkuzi kwe si ka hisi na kwa hanzi klo kwa de kwa nu. Ukraine mwosi rasi asi di kwe amakana tama khana yama ko kumka tam. Ukraine si e anya tema klo matzka peye. Nafto gas ta kisen kwena anka te khana fabrika zi kwe si ka Poltava. Nuchar kif mkunda ki tiye khasi ngye ti e ziki test na ti kaw kuzuki kubi na kwa ti tam. E ti tweri kwera mbori si khiri we tam hete ki siyako tweri amago der ta khmini ta zingye no te khiri obori ete siyako kumago XKFM game.

South Africa, wamzafita ncane ke mtsake Ismail Qamtseke, we've got it 2010 wamzafita ncane mtsake mtsawula ka qhumqhamuka qhamtsake ke twi ke aqhwa qhamqhamtsasana ke twi qhamtsake ke tonda community ke wesi mtsa titi ma ke aqhwa qhumqhamuka qala qhamqhamuka wamzafita ncane mtsake Ismail aqhwa qhamtsake qala qhamqhamuka ke qhumani ke wola ke aqhwa qha mtsa ya aqhwa qhamqhamuka ke qala qhamqhamuka ke wesi na qhamtsake ke xka fm owner ten shiva ke neha games at to saka usina ucamtsa ta game khonke ke khoda games at khonta ni qaqa ucamtsa program qaswana msa sineke games awola khonta na qamtsa qwa msa singumtsa ka ba game money tam he msa qamtsa sa msa ngumya ta ke cewa khonta le ke khoda ngi qumunga games at aduke usisa qamtsa ke si ya khonwa iqala qamtsa ke bola ucamtsa ke qumunga ngumke wa wole u space ke qala qamtsa ngumela msa ta tsu what the qamtsa ngwa ka usika na ta ke msa program qaswana games at khonwa ka uqa ke msa singe yih program ye qala msa khonwa he aqamwa ya uca ke ke wishisi tsa na ke game tsa wishisi ngwa ke gumtsa wa tsike kana tsa wishisi ka mtsa pasim tsa hei kulima ka tsa wa qhabe te kulima ka mtsa gumtsa ka wishisi kulima ka mtsa sing sia ka wishisi na kulima tsa fistan kama ka wishisi na kulima mtsa ga minna wa ka wishisi ka ndota ka wa tsike kana tsa wishisi ka mpa sa ngike ke ne kwe a fistan kama ka go he a ngike kama ka wa tsike ka mpa sa along sa tsa ngike ke ne kulima ma singa tsike da kulima ma wana ka tusi da kulima ma ngusiya ta sa ngike ke ne tsike kwing taka go tankwe taka e ka tsuma taka e ka ke tsawa taka e ka jela taka go tankwe taka e pasi ka mapanganga matswa gome wa kwe ta matswa o ka kwang taka wisi ke ma ngoto ma ngoto tsa ke mitse ma ngoto tsa e tsi khangwe ma ngoto tsa e tsi khama tsa tsa ma ngoto tsa e tsi khwe ke ma first time tsa taka wisi na wa qala tsam ke pasi mtsa sengceke ke ni kwe him tsa wa ya ka ke sinkola ko mtsa go mtsa ka ke sinkola ka wa tsike kana tsa mo se pasi a ngceke ni a ngoto tsa a tsi ta tsika na a plan tsa tsi tsikana ka ngai kuliti makang awa wona ka tusi ka kuliti makang agmi wa tawa wona ka ehe angwa tu ta aplani singa ya gya a tsasa de kana tsamusi kwa tsikiti mtso ngauka ka ti ngauka nda ke ya ke khama ka adang hlo ngiki kini ko ehe angwa wona ka tusi kana ko angwa wona ka dela sikana ko angwa fistana ka wisi kandwa ka wa tsike kang he agmi ngawa ka wa tsike kang ngawa ka wa tsike kang kang angai de kini kulima kai kala ke maona ka tusi kule magi kala ma gumana kule magi ma fustana ka wisi kana ta wa chi he kang pasim se sing ka ki chimbon dua ka wisi kana atia atiti singa e he agum no atiti singa ya fustan kam atiti singa ya ang no ka wisi se ki au tsang no ta ka wa chi kala pasim se fustan ki ni ka to wa kana ka wisi se problema wa chi a problema ang wa to problema akwati sudah maka wa chi ki kang he asing he aka ka wa chi ki kang asing he de ka wa chi ki asing he ang wa qali qaqi ya gini matwa matwa qali kuno da kana tsamushi matwa a mahami tsai kuno na chi ki giami ma gami tsa ko eh koi ka khamami ko eh koi jelami ka eh koi tsumami ka eh koi tuami kana kang ma wa da chi shi shi ka ege kana tsamushi sim tsang da ki ka afusto to afustan ga to gami tsai no ka ang hai de gini magia kwang ke ke chige hit khoi awa mi da matopa si ma ka kham ka matopa si ma uno ka o matopa si ma e no ke chi khon ni tam pa si ma sing ke mjuma ma tisa tam mjuma ko sami tam mjuma ma gumi wa ta kuliti ma khum sia ke problema na fa ka wisi kana ka ka fa mjuma mo tisa tam mjuma ma wa kon ha ke chige pa si ka nga chige pa si ka kan ko chige pa si ka kan ka che ka ma ni khwa ke khale mando to pa sa sing ke ni ma tswa wa ka ke chika ang ka ka khai u the ami ma tswa wa ka ke chika ke ka khau ge ami problema tswa ke chika ka khau ge ang nomi ke chi khonwe di cha khwa ke chi khonwe di cha ge a kon khola ta mar ka pa si ka ge ami ke khale ma e di cha chi khoi khwa kan ke ja chi khoi khwa sa khwe ja chi khoi khwa ya a ka ko tsa khwe ya ngeke ke ni problema ke ya ge o problema tsi a khwang ko problema tsi a tam ko kana tsemo si sa pa sa khang tsang no tsi khang ni khang go no tsi khang ni ngo ko ina wa nge ngeke ke ni tsi ge a ke bidul e o tsi a ke tupa he tsi a te khoe ta ka yona ke mtsa sing mtsa di ni khwa go mtsa ko mtsa fita ngana mtsa sa da ke bo ya e ka ya am kitara ni no tsa khwa ya sa ke go ma ke go mo ngi ke ex ke fe mo ona re tsi o ngana ke ne khara ke mtsa khwa na go mtsa ngwa go sina ke mtsa khwa na ngwa wa ka ngeng e pa sim tsa sing he kwa tsi ge mtsa pa sim tsa a qhiqom tsa e om tsa kai yungo qom tsa e om tsa a tutu sing hi tsiki kang pasim tsa pangau tsiki pasim kang tsa fustan a tsiki tsho kwang kwa o tsiki pasim kang tsa khamu tsi wa sing kang tsa nga ke ke ke problem tsi gem tsa khona tsi gem tsa tsamane a khoya o tsa mana ka ka wisi kana tsa fiteng ngene tsa sa buya e kaya wa qom ngene tsa sa ta ke qom x game o na tensi a qeng e gene ga

0: Deu da quin an clamatam a huisinago ki clau garitam. Dimpane angra di vita anegitema loquinacana ane avasia hoti. Says a dia com casangi kuji an a siki com caracum sin vita. Porisana capstat kitina firi di curiho a hoti. Quia at anguisa ana avasia tin cam heritrit da kitinga osikim. Porisagi quia manco quin dagi quala, angaratin bori he poronga ania sesa kuna comatin tamsiki, how to anasikhain karatin retreat kim. How to a sesa tingi swedish and a tin tea, dea di kau an how to a di nomor plati a, quirikarang mums in a hinzi tam. In hoitin quina quanga de mandahan esika, Weinbergem kundak like a wiki, kanam poronga jasite ku koms in tam. Te Borisi Heri Oe Malawi Musika Arako Sit Africa Kia Hinti Quena Hana Hek Sika Hana Watema Gold Like Aniquin Data Senten Yonis Berheki Avasidia Han Kam Malawi Sidi Diaspora Dactis Nagoha Organisasia Hana Aniki Sika Zazia Yamako Kom Kano Days and the Sisi Amusika Arako Ya hi kwena mwako ku senditam. Nuna khana he lindela ta kite ngu ta kum kiare asite kwan o kum kurgres dorpiki tchuyan kwi tiyan haim. Malawi mw si ka kwara hi kwena ki kwe si ka tiyan gako kwezi kwana kwezi. Tona dan ngunzi kwa kwe kwe sa uwa de kwa kam ziki na kwe am kwezi koro kaite ki ana sungkara kwa witam. Te tuwe der ta borisi khiri uwe. Kam hediki siyako u kwame kam zika akhiri ya kama di kwa hati kuborizi ya te kwa mago XK FM Kim.
1: Kim cha wale chikde ya wale nge dren di harta khumanita ngamdek kama tibirike wale nge XK FM ta wale magyan kambugu nge wa XK FM ayuyi tangi atang kamika ke ngamya ming arivertin moyon. Nasunalan ay polisa komisaris che yang sechde gie chuki hangulan puleng dapen Kang he ya acik digi ngwa o kui uwa gani kuna guantegi tui tui ngaw kang acik digi ya kunisa diar takki yuni ayak gani kunan Icik digi te kam ka malic ngang kain gya uwa 600 milyon randing a malic ngang sesian Kang ngaw si kang he ya gya o kui ya cikang aga chon ngang cik digi ya uwa cik kwa ngay kwa hong Ngawa ki ka hong aga gani kunan to oka ga gi ga chu wi sha kham ko u kan e ka hi gi ge kham ta malik ang mu ko gi kham sang wa chin kan aga gani khunan kan ko in aga chong ka gi ge ng ya ta ge khale mang ka ang hi ateni gi ya un a kham ko ngwa ka ng ki ko mang kan aga gani khunan ngwa yin gi ng mo le ng aga chong ti pa ne ke ya kan ko ya ta ni gi te kham sang wa vita ge khale mang ka ang ki tu tu kan aga chong hm ka a chi gi hm gi ya tu tu aga chong an kap stati kan he plisa gen ya tigen khala ko ai firi yi chig de gida tuin hrin kama kan dia kan chig de gwa chig khwan ag de giga chu chan yan retreat ay kan khunan o ko yana ko ya hi gya plisa ai wa tak tak e gwala kan he ya chig de gen ha o ku ya vi ko ma ka hu ai gani khuna ta ke en khten hu ay thai si yin ki gi ka kham kham go sun u lan ay gani khunan chig de gyang ya ta ke tho chig de gida chu wana retreat aya kani kunan yang he chig gi ang ngue pangang lang ya n fiko ma kau agia kham kham ko singa gani kuna ko angke to yang aya yang ka hi chig gi chug wanang ngau ngawa ke valan ke chig gi to a ya plat number kang hi gi kwa ka ten thang ka hi sig gi ka tsang awan manda kha kam hula panga kau hing ora gi gi ang Weinberg aya hofu kang ta agigya sobe sa ngawi egen hulaya n. Tam hum, ay fasin. Bunga yin chik digya o mula vi yin halima nga sang agya kamsan di chik digya toa kri kamo kuya ulikang aga gani kuna ke santon ke Johannesburg aya gani kunan. Mula vi ke yin ngi gya uwa diaspora ay organisasi agya ngun hiyatagin halima nga yi gya toa kam kamo kwa sun u. Ti kang aga chon ngun ka hi gya ngun hiyatagin nakam ayi chik chwa yin gya mula vi yin ay kisi sing da gira chukit ini gaya ngol yin aga kunan. Lindale ay gani kuna ka ahi khawit tam ni gya kham sang uwan

0: chào ui chà tê à ui xì kì bông ai mà chết à bông ai mà chết ta khu nô khá chá ui có à chào xì kì cô cả ta khu nô khá chá xì ai quay
1: khá chá ai mà sai xin cô cô
0: khá chá ai hẹn cô dễ ê ưu bà kì xì khoan à ui bông ui ai hẹn đô bông ai hẹn cô dễ khoan à Hono khama tay, tui tay, khama siye gu cha kha su ka no. Po nai ka shuom beyo. Dara ku ma cha ka ma vele.
1: Upa je po ma khama si im ka ta.
0: Ah. Khamu upa te ma te ma do te. Ta khonu u. Si ko u wa khate no dara. Ya he. Po oka. Po khama tay im ka kha siye te. Am tay am ke khama nuat ta khuda ke khacha bori ku pom ku he khama hi khama ko ya ka cha ngi ki
1: am u si yang pom ai am ka
0: u si ye hi pom ai oka khacha ki bori ku kri da khu pom ku he a ki twa no ya te khacha ngi ku ki ya te te a ki pom ku he ta khu we ha kwa cha ai ma ni go kare ti e tu wa e be ti ti ai
1: po wa de ti si ta ve wu ka ha mu ya ni mo
0: a nyam ka e ka he wu ya hi e ta khu nu po kya re sa na ku si ya go wu a ta po ya wu kya re da khu no po si ye hi be ta kwa ake ya kham se ta tai ku kha ni na kwa te nu ta ne te ta kwa kya re ba ku kwa te no kham wu wa te kema po we dau cha ku he re a ti do a ti u ku he a ta ti bo wa te ba a ja khu i ka ko ta ko ba dai ki ko e khu i po di ba
1: man ta kham wu twen ma mo wa ta qwa ba si tele ku tsini tsumu ku khom twen
0: khabu a ta ko cha wa te ti po no a te ka ma a ti ku he a de cha a de di ba da ta i re e ti da ka dui be ti cha u ku he da ta cha hi to ne he re kham u a ta ko a te po ba ti no po kham a na te ka ma u e cha a ge si ri to ni sa sa kya te no ti ba ti de ye ka ma ti tue ba kho ma ko ti a ku ri na kho
1: ma ma tue ma
0: tue ba a cha ki ko ya ko a de mu bo ka tue ma kho ma tue ba a de ko kho ma yi ko a kho no kham ka tsoru na kho no tsu ka ka
1: ko dam re yi so
0: ndi dam
1: re tu pa
0: dam kha tue ba ta ko de shi kwa ba ki ti te kho ko kha ka na dai ta kha ya buru kham tue ba a kho ko kha ba
1: Hamaram agritere na khomka ngol mama qhehe.
0: Elo boko ke qhehe. Khaba kha khana na khunu khaba ya burusha na khu. Tdom o ka do khaba to khoro hi tu ha. Ta khunu kwa bana ehi. Ta khun ku nga khashi ka to e.
1: Nem a ke wa de tsung sa im tsung ha. Koma buruku.
0: Ata u ku mate. Ata khri ma kwate. Cha ya mu kwere ko mu nu abu kwate nu. Khai ma qwasa no u koma ada kha koma ti mam khoba che kho ta kha ta kha cha mo ti khai ma qwara ko si qwa ba a khu ya te no am qwa ba si be ya te no twen ba kha ma ti twen kha ma qwasa ke a ta ti hi yo de to ne
1: koma qwa qona kha ko twena de ma ke kha cha mo wa re ko kho ne swa ma be am
0: e bu ko kho si ya ko te hi be ma ada ta khu khari da khwate no ata po u ko mo khari da khunu he ti de ti nga ga wa shi khoba ko ti de ti shi ta ko ti he ti shi hisa ata u ka ka ba khwa ya bana ta da ha ku ngi ha ya u shi a tswe ke ki tswe ba shi khuma khwate ta ko ona da khwate di shi et shi ya et a ple kha tsai ka mo shi ki ta ku ta mo ngu ta khunu ai o ta shi ya te ba ba o da ba shi ya Uwe, nga atwe kuri ki cha taak ube, ndia kwa cha hika cha taate. Takunu wuku cha wate kai maa, kuna si mu poom di kai. Poom ii kara kwa hike. Aki bana kwet on ho. To de het he yo de tonsa. Po atat ara ko kama kaka na ko ko. Bua kota ko si kri ma kwa rako kwa ma si kwa no tone. Tati a po na kota.
1: Oom kwetem sweat a kama ima kyo kama kama kwa.
0: Takono niji a twitchi ngate kama Bom di kui ange cha koma kwa ya ya han de het as to yet no. De het a kousa. Tino wunga te ke. Kousa ve. De het onisa. Tako tem yom ka te tona kousa. Ata wunga kwa kunu tam. O he kwere ku. Hambe kui ve kuhe. Wuko ma te ve. Kwem ka ha ta ha si kwe ma tse ku. Ta hu yu kuhe kite. De het o ti po wue. Wunga te ke ma Bom di kwa to di se bo wa kono di de ka. De to di sa.
1: Na ga mo wut en ngata tong ha tswen ka ke a kom.
0: Wu e di a ka to da ko te e ngla ti di to. Ta ho ge di da kwa te do a ke to he ti te ko he ga ke e ga ha ko ti. De ku wa ko se bo po di ku wa to da ka kwa ke da ba si ke tso ta ko. Ko a ke kwe ti ta ba a ke ya bu a ti ji ga de he ita ko tse. Bom di kui kwa kwa ya koma kwe. Kwa ya nga kwa kuku am te gam ki. Ka ka
1: da yu ka.
0: Te gam ame a kwa kwa ui ta. Ne kutu kwa yi kwa kwa kuma kwe. Ta kuku yi shim kya ki kha kya yi te kwa yu te kwa kwa te gam. Ta kuno yi ma kwa mi no kwa rai am yi te gam kya kya uke. Kwa kwa si kwa yi ta no a ki yae no gyae te gam ki no tau ma kwa te kwa am gam ki.
1: Apa ma kwa kwa
0: Dui mana tak o. Yara hui ha jawe tem. Ma hu ni mte gam ki ka ka nai te ha kua ati burusa na hu. Kenga ko. Tame ati kua ya ka titi kua ma. Te ton. Tame ati kui o ya tana ku kama am kuma me. Tua ta kui kuma ka hu jime. Aki kama na hu de tana gu me de he cha kua hua. Ata ngu ati kua.
1: Ata kwa kare ve hiri ta hu.
0: Tidu tuwa di shatan nga kui tama na tak e. Uma ya wewe, uma tuwa yo ata tu ya kui, ata po ngati. Taka uma ata tuwa yi kuti yo ka ui. Taka ku uwa gom umo ka. De ya gya ko kware na kumo. Aki kware ya kumo. Kware, kori kwe ya kai kware te. Eh. Mama gya wati wima. Abe kaya kala kut on sa. Ku ako si mo bom di kaya
1: on na. Kaya no tayo mo tayo mat anta niya deka.
0: Po guana yago. Taka tam tuwa na kwe ta huko ya kwere no kwe te tek ya no we. Am na kanim kana kom te ti ma kwa te ti ma we. Tek ya no we kwe te hiye. Kini ma kha ye. Kusa na. Ata ya te ma kwere te. Wen de het sa kwa kwa kum chamo wa te gine ak kana ko kaya de si di kama uka ko kwaat. Po mga ti kema ate kaya ko kwaat no tu di siya. Kwa ba na ko kwa ra ko. Ate ye kwa ba ati di kwa ra kwa te. Ate kwa no. Dri tu ana ko ya kwere. Ate ima te hiye ti. Tu ma ya ya isa te iku. Ina ate dri tu ana ko ya ati no. Damas kuhu tu ya ati ya kwere te. Hey, dia si Google yang okey kerima tiada kau kuat.
1: Nampun macam beri kuat tetap.
0: Bunga tiada mah, amu yo kerima yang aku kuara aku kamat. Kerima amat dia aku am kan kah aku orangku tak kau nu beri kuat amu yo kuat betul kah tuh mac kuasa. Kau mana kuara aku ada kuano, ada kau kau mati kuara kuat. Ata kwa nu ata drit e ma shes ati ti drit e ma ata kha tuan ku kara ku yai ku. Kware. Ye. Tuan tui ma desim o ka gugya ma. Ge tuan di sha atate. Po mko iya ku tuan ati ke. Ta kha. Ye kama gu
1: tue si.
0: Kha gwe nu uwe kha uwa te nu kware kware we. Ata nga ku nu uwe nga ta ko khoi a ko si ko ma ta khoi no khoi no o wa khoi e jim dam ter o te ta o ma mo ya so kware data kware data we taha ha to ha ye ko be ye geri ko ko ta ko o tuima
1: na khama mu a be nga khwe
0: aka yaite ya ko mo we cha ye te ho bo bi ku ya cha ko ma ada te cha mo de ya cha ko wa khwate he ya ko kware ha ta ma do ho ka go tsheba go sho go yete bo be de o khwa de o khwa be tum ko be tsa ke ke wote kui a he go be ata tsa mo be ke de ya tsa o wa khwa go ke ga o ka go go te ta ga ko yo o wa go po mo ma u te ri ta ha ya ya ya do po ti be ta khu ya te tu a te ke ba kha khoi po we de o wa kha o wa kle ti po ka de o cha ba khone wo ka ra yi kya ke cha ka ra na te ko o ha ni che ye ku ti ka ra te mo wo te ba dang kwa ta ko te wa gu yi khari da khono a ka ra sim ko gu san a de twa ja po ma kha tsu sa sim ba di kere te ya i ko si kya i khoi
1: kurima
0: anya vita ma zara sene am karo ma khotla kai akai sikita khono aki te jara gui mate du kare ta hebe cha cha re mi khumka am ayai ta cha cha re mi khumba gui ba ta khui nu te khoi gobe ata ta khoi yo khoi da khono ati go te khoi am ke ita te khoro khoi ti aya ya ko khoi sa nu do kho nu aki ama ya ya nu aja atwa he khu sa nu am a tro ta ata se ta re khoi Oga uta batishi yego. Dan ku kyare mo. Akare. Akara ke. Batitibe. Karwa karu tuwe koko i aja hambe. E huku tan kyare yo poko i uwa huku. Ku aki iya huku yate. Hame ye kom karu he. He ti yo kuiko. Do khamashi kuna kyare. Aki puta na hota ku uba. Ui ko ti ko ya oi ta khono po wu ka te kema po a te am khom ko yo po kya kya re ka tui te ko ka re te
1: ta khu an na ka ta kha ima ko esa
0: a ka tui ya ka te kema po we cha a khe ga khe shu a cha ka ya be ti tu cham ku a be ka shu ka cham kwa ku Po aja tu ku sana go kwa tsino po ka ba te tya ta am am o ka ka ka ka ka
1: bo ana ga ta ima tsoma ga ti ima tsoma ga ke o ima ga
0: ma a da kwa ta se ko ba a dim ja po ya ja go bona ko tsa tsu tsu tsu ya go e ku di da te ku ka ro tshe ke tsu ga ga wa nga ta tshe re kwa go te di ga ka ro tsa do da tshe ire ba ka ka ko e ka ba tsa mo be ta ko tsu tsu sana tshe re ti ga ka ro a a gashi wa tsa kwesa da yi ti tsam
1: tsa re ima ima dona tsa da re an tsa yiwa
0: kabu wat dine ima twe go a ima ata kai kai kai ge ya ba jo sa jo kai ta khu tu ji a tu ji ki ima ya ku sha ha yi ta tu wa te kwa e no ha bo ku a ka po ko ma te a ka khu sha da te a kha a ke ga shi a tu ba kha ba ya ta gu no a ka gwa ba twe sa da te po ta ku ti si ya ta a ka cha bo ka bacham khurim cha hiya ko ti ko he ko kara he khurim baba ata ti cham shwem cha a kha ko ti ko che ko ti ve ti shwe ko da ko man kha kha na yo to ne ko ta cha ma ma he
1: we kho ya ko
0: po ngare kha ko ye ki kha ta khu kha ba ten ten no ai ki kya re ba ti bo kya re kha si khiri we a ke

0: Okay, mina pondo izuru ikhoza sutu Paulus tadange ke ka makai ke tindu takang yakwati chwang he thwe kuke guni taka guni kwe guni ke guni kwe guni guni chu guni chu guni chu guni chu ta kasing he tanga hwa chi ka wale chi chi ngai ka kuke khaya ya chu ka gya ya ka kwa thata kwa ngka chi ta ngai ku khabu kwe ngwa ka ke he khaba khwai ma chimata kwe ngai wa ma ya ma gama kula ka te ta akai khoe tu akai ma khwang lo te ba shung ma tu ta ma ka ka ng sa khwa kha bo ya ka nga kwa bang ka khu ka shung ya kwa a gu ka ke a ba si tu ya ya ka ng khu ka ng ya ka ka ya ka ma ka tu tu ang khwa ta ta le ke chau ta ke an dwa ta ke gu ne u kwa ta ba o ka gi te u ng ta ka ng ba ga ng ko ko ma kha ga ma tu an ba ta le ka ng ngwa ta ko ta ge ne we chu te
1: ka wa
0: kula kundwa chua teka nga che teka juu kuna sika nga kuna sika kama kukwa uke kwa yeke nga kuna sika dama kadwe tuwa tenga kauke kwaike senta kenga ungenti uko tuwa tenga nga kuna sika nga ungaite nga nga kama wake chikwa kaka kama nga nga kwa chao besengwa I'm sick in her cat, so was he. I said, I go on to her. Choke, yeah, yeah, train her cat, choo, then her cat, cut, cut, jump, sick, then her cat, guy, and has at the go. Car, no first take care. Oh, the cat will be a dubita.

tsamitse ka moino se ba tamta ko se sentwenda ga ga menite henge go ha oner ten 7 o ne ge ek ska fm siki no program nne ya mse na go tatwa ite te on tswana o ditango ji ko mo tatni he en ditango ji te ko mo tatni di a te ko ma go no ya ba teng tla e go jeng tsiji ka de program e se gere gere ta go a ba se ka tsam program e ach ir se ke bo e se he no tla e go ji e ana kwa a ba se go anitsa ku o a go e ga se nyam se na go se nyang ach ir se ka.

na tutel ke ana ko te kam bo so bo sa mo ga ana ko hi ko no kweta ngwa ti sure he te ko kwe sa ta ki yo ko hi a platform ten ki e kwa ko o to he ambunga no sa ngwa kam si ki platform ten ki re kona ka ya ka dangwe wo ga ti tse o hi no ko te te ka si kwere de ti a ki ti sha ta ko mo sha ma ki khana si khere go re ta ni na nya mo ti khan o ti ana ko re go eng no ta po provinces o wa ga ana ka nya mo ko te so re kwa tsiye tsa mo ko re na ku o na ta go no ku ka na ta nga ku si ki si ana district ke este ma hin na district ka o si ki ana tsa mo ga tsu ga we we oroko o na no ku na ta ta go no ga bana ga si kuri oro ka we ti ga a ke kwa ra go no provinces o ha no provincia yela north kapsuwe ayetin yin ko siki

0: kwata ayo sa tau kada na hihin kwatika kwere do wina koka na wa ina tuna te asura mabun in kwa nundu kwa si tuwa kwata ki sense ka yuva nu ena yambi kati wukata kwa kiteta kaya kusa matumbo cerungu nu elemiya ka paulos tamakati nata khana abasye maa kwata kwan anu nata khande kawo in kundi a kwa na ngiti kwa siye ta khan unaste masakungo te am te o norka provincia am ta kono te o khanenska pa platfontena ta kono te o swire he kwa kwa sa kwa am platfontena ki nungo jito te mga tahara ti piro piyok sabisa banga ndo te darana kaya kwa kwa sikin na kukum ndo uja te platfontena wa wore ta ndo ugana tehi oko ji am ndo te ki ka breha kame karo te ane sura matikum kana kien kwa mga dek eh kan unkwan am
1: Ihe chamiku leng sinsi gayuwa mikago ng teka ang kwen kwe debe mhe ingia platform dini ige veni akimili taka ang yawa national ke pertura tawatre ash a este ching ting ting kangia mikha ta mikago ng kamagwe kama ng ming ikwa kata muse mikago ng debe gai Gaya platform ini kah gaya uwa pertura. Ika kau jupegi ta uwa pertura ta wajahnya. Komatisi kakak kat kita a cintamu ke aku ege kue.
2: And the offering what they can do. They was saying that it is tradisi kuters. Who is that as a sun man? Who fully that you can as noch the sun culture eight ufen.
1: Mika kue kamu kue. Ka khung ege khwe dewe u o ka tradisi amua ka ko kam tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti khwagisin ta ke jun a khung ege khwe ju dewe ta nine a o ju tradisi itani na te wa gan tiga dewe wa o khung ene khwe ke dewe wa o tradisi amua iwa ka aye tradisi ya ye ka gan yelengole husen ulum kagang South Africa nga mungkin ma kuing nga South Africa kau kagang inam tam dewa kai iwa jam tali dewa sim tradisi tang hita kege kong kwa tani nge di gya kimili di tradisi tani nge ni katu ta ng kem dewa huise kong tege kwe ge dewa iya umi kawe ng ke dewa nga tang jwe kong nabi ta ai mi khatu den kama ko kai wa kha mti em de kha ga ya platform den kha wa kai ege iya khung kwa khung ge sin
3: de tsane ke ta wa de tim tsa ma ha ya te ho ti ko ra ya ye ho ka in za khung ka te ti a tsane ke ta o ka te kwa na ngwe kwa ima ata ke in za khung kwa ra ko ima ai kwa kya ko be ima ata khung kwa ra ko te no iya in tun a hi ta ti na kare ko tsan za khung ko ti qati ti ana qedom kun qedom ateke ana tsaka kara kunu wen kara ana ken kara sitte ko sikunu ana an hiya ti ko ina wesen tama kare mu wako ina akaya ko to
4: Bamba bamba ti tseu sambamba ti piro msavanga khonkwesa kite ya kwata dini kite ti ata forum ti ateke na ti kwana kwati sonda ncena kukunswa Pretoria ka ana sike itoro na ti kimbari kina ana wina na ti kam grupu kana sitoro na ti o na kera ti ngana kwana nge ti na khabana ka ina kuwati Pretoria ka siaku kometisi ya awo kurisa ti matumbo tseringu ti kyan kawati Ting kori haro reja zeksin Ting oka ingo kombati siki Ting kori ha wakuri tate Tu ane he e Ni tse usa ti kia inka wate Kia ni mango iya a kai tiyo isi ama nua ate ate In kunga te katama ha Ina si khawana wina Nako ina khawana ha kongwe a kong Tuwe te o kong kwesa kum shure nka he Ngo chon karako tie Ti danki ate Numen si tamaka No ngoko aha tsan kwen tamaha ti tseo sa ti kyanka wa ti kan kyanka ro kata ti tinti da ti kwa kwa ti ana di wina ana khabana si Pretoria ka wina tsho ya sa kyani ma ina sa te yo ampunga tu platform ten khu en kwe tam khamens ka pute te kyanka ro te tsona a te kaya nda te kheru kheru hiya ko a re go be tso a wo kuri kwa ki khwara sen ni to kyanka ke hem tu bi khama kyanka te tsan kwa te Pretoria ka yise ha tsho abe tamaha tla ko kwana ha ke ha se di tlo a

exco if kwa olengwe mtana kuchu aunga baka ke sapato ke olengwe pango mtana chunga baka ke di 7 20 stem kuchu wagi uni 26 and 20 kata sa wisi se ka ke olengwe kwanga ta akwisi ke sapato mhuma kwanga de kwa sisi mu aula ate uke tiniri tiniri mantuanga kwanga mde ka uwa kwanga ka eke sisi mu aula ate uke dangunga kwanga de ka uwa pala pala nga ko koma ke chelo mengo wa chige mtel chong ma wala ngawa ngu e sa ka wisi ka nga konga ka ke ra dhoge ma chwa e kamo ke bunga ke iwi se che ke kumisel nga wala kya ko koma ngu ate chige met kani kuna ate chige kwe ngu ate chige ngu le chong ngu ka mtel chong ngawa ku si da ke kawa ngu ya kwa nga mtel nga he ngu pa nga mtel ngu chong ngawa da sa ka wisi se ka ke wala ngawa kwa nga ke ma chwa e kamo ke bunga ke asika ma ngawa ke wala ngawa wa jet pan style o manual ate uke ngu na ku siya wa 12 years.

exco if kwa wala ngwe pangwa mtene kuchu au ngwa programa ku se wuji si ka ke radu ke kwe atu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ki numuru ya wale ten sieva pen neha FM ngwa mtutu kwe au ngwa wala ngwa ngwe sa ka wuji si ka ke wala ngwa kwa nga ke kwe atu kai si pangwa kwe kai kwa radu ki numuru ya wale ten sieva pen neha FM ngwa mtutu kwe au ngawala ngaji jangwe sa ko ji che ka ke radu ke ka ya tu kai si pa ngaw kwe kai kwa radu ke numru ya one ten seva pen ne kha fm ngar mtu tu kwe au ngawala ngaji jangwe sa ko ji che ka da kwe ngali kwa program mtu tu ko ngawala ngaw ngwe sa ke ma ngaw ma so tani au ngaw ji chi mo

poco co salgo a co salgo a co scalpate sai dai di ma metto olifanti sa conto a ya ok ya conto a ai come ni mai gia ngui man ka wa ko ngui al ke te ni ma ni me ko cha conto a ni me ko a ngta chu ta ka ni ma ngai chu ka ka wa ko ko ka ke gia chok chok ni chok chok ma ni man ta ke ko ko shan ko shan ha shan shan shan ko sa ni ngui chi ngo ta shan ko wa ka ko ta ko ta ko sin ta ko ni man a te ma ta ko ngu ko ri ko ko a te ma ta ko ngu ko ko ko ai ko ai ka ni le ho a khoe na ding he na ku khali ta di ta o awe ta ta ga ge ta sun ko ga ta ga ta a zom se sai ga sun ko ta ko ga ta ko ai ko e zom ngi ka ngi ko be kha ba ko ta ge ku ta ga sa ka cha kho ge ya o chin kwa ga ga a ge ta ku la a go ga ndo ga chin kwa ko ai kho ka ge ta ko a se ge mba a se ge ta ko chu wa a go kha ge a cha to câu chuyện ngoài căn tòa, cô đi xả cái tàu à cô, ta quay gì, làm cái con, ta đã bắt con, ta đã bắt con, ba cái con mà, ta dọn chết tòa khách, ta cái ngu cái ta, quan à con súng ta có tòa, ba cái quả quả không còn nữa, ta có tòa, na cô quả quế súng súng cái tòa, ta chết đi qua cái, ba chết tòa khách qua, chính là sẽ à quế na cái hàn à. Ka ko ka kho kho ta ka jin a ta ka ka ko e gu ka ta ko kai ka ko wa gu a ta ka ka ge sa ka ko ke ta ko ta ka kho tso sun wa ka ta ka jin wa ka tso sun wa ka ka to ta ka ta ku to e ka wa ko ta ka wa ka to a che chu wa du min a che chu wa gu ka ka to o chin gu chu wa tin a we sun ko ge ta ge ta ge ta sun ko quoi comme ta kho kha quoi comme ta kha ba aus und guckt es sind sind ta da kho muni ta sind ta a kho es ist da token no zamba zam ko wa jo an tuas an sin an sin ta da min un ko ga kon ga ta ge ta chung ko ta ko ya na ko ga ta ge shon wa shon wa ku li ge ko ga e me a kho ko ta chin ta cho wa ge ko jo ai no ko ba ko kha le a we sun ko toa ta awe ge chin ta ta ge ko ni ge ta ta ge ta ga ko ta i nai a nai a ko bu ko ko bu ka me ga zam ga ma ta ge ko bu ko ta wa ko a ge ni ta sun ko ta ge ta ko bu ko bu ko bu ta wa ko ke ta ga ba ka gu ka e ta ge ta ka sun sun go o ko gen sen ai ka li sen ha ka li sen ko gen sen ka shu shu ta quoi comment toi quoi zom la ti a ga cha cha cha quand toi a ga au chez chao et chung ge a chung ge toi quoi ge a cha ta ta chung ge sin na ga ta ge ta sho a ga na sho a a sho o to ta ka a no kan e a ga a ga na sho ke to to sro quoi ta ga na sho sho tam sho tam ga sho tam ga ta ko a ăn cái quần ta quá xuống tầm cái này cái hôm nay cái khai ra ta có không cho mà cái khai ra mi mẹ có chỉ mong mong cha cái khai ra con gùm mi ô gùm ta có đang gùm mà cái ác kỳ con tôi cái giờ ta anh chị nào cái những cái tôi có con tôi ăn qua gùm ta ác quá nhưng này đang ngó gùm mà ta ác quá thế ta có u cái đang cái này na ngó ok ok cho cầm cho quỳ ta ăn gùm mi OK, ta ka do ko ka ba ka ka a che zo zom ta ko a gum zom na ka che e a ge gum na ko do ka ka chui ke a gu ne kan a ka chui ke a gu kan ko ko a ka che zom a we ta han ta ta gum ta we ta u kai kai ha so ka ko ka u mo ke ho ka e ka e ta na ko ka chung ngin chou chung ko na ka ta ngo mo ta mo ta hazam ka ni kya ta ke sa ka ta ko hazam me a ka no ta ma ja gum ka gani ya ta ko me ra ka ma ko ta kha me a gum ra a twa kre mi tsuwa ra a na na o na anna na ka ma o khai me me a ka e ti ya o ni o ke ra me ka to khun ta ma na a kho a ko chi do re
大哥哥大哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥过来个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个我们就是个最高兴最高几楼什么哦他们在你们在哭去去口袋鬼他们去口袋鬼他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭他们在哭对大家哦，大广东那间个叫多安多啊，啊，特别多些那间多，等那个等你搞些生计，你今日唔过搞花贵，唔，嗯，大家做个生阿贵，大家啊，花个，那花个啊，唔做那个乌阿贵，他妈，那个别等你搞讲，好，今日一个人来讲咪，等那个搞些些，可个再讲，等你。

xka f m ka wa ola nga e pa nga mta na kuchu a nga prokhar ma ku sa u ji si ka ke ra dhu ge ola nga mta chu nga ba ang ku e sa ku ji si ke ang ha ka ka ke ola nga ka nga ta ku si de ka wa chi chi mo a e ola ki nga ka ta a sa ku ji si ka ke ola nga ji cha ka nga ta ka wa ya tu a kai si pa nga ba ku e kai ku ra dhu ke numuru ya wani ten si ba pen ne kha fm ngam tu tu koi au ngo la nga ang ko isa ka u si ga ang ko ka ke wala nga ji cha da ko si de ka tu ka chi den ko chu au ngo wala nga ji cha ko sa de ji ma ka ke re sta i mong ma so da ngo chi si mu

0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Kaiwa masha. Ha. Ida ku kete ku sa kaya ma kunu dala cheka ida ku ta na ma cheku ta ku ke balangi tinda ku ku ta te kaiwa ma na ke ke ku ta ku cheka i ku ma kunu ke i hang kon dai ma ku ngo ke ku ka bi sa na kunu dala cheku ja wa ku ta

Kobatite. Aye no kandi kundiro davadema. Aye mwasho anda kubati nguze sa rundu ta kwanjuwa. Ta mwasho anda wakabangu kawa mwasho. Waka makhaya ngati ange matuang leta tewa mwasho anda wa ndure. Tandu ti makawang zuku ngati matuang hit mkula wang naka. Kando makani shakwa kangu kumga.

0: Exco FM ka wa olengo ipango mtani chonga ba programa ko sa kusi si ka ke radu ago sita yo la kwande ka wa pala pala na kokoma ko sita ke amen ko sang kokoma amen ho pala pala na kokoma wa si ke mtani chonga wa lengo ta sa kusi si ka ke radu ke ka ba tu ka kai si pango ko e kai kwa radu ke numero ya wani ten seva pen neha FM anum tu tu ko ngo lengo Angko e sagoji se kake rado, kusida e kokoma o kerka, kokoma kanyu chikwa magia a, apanga batene na apalapala nga kanyu mandaha, o asingu si mani mkwa chitawa, amani mkwa palapala, uwa chike mtane chonga wa wala nga chicha. Angko e sagoji se kake rado, kwe ale kwa prokha mga, mtoto kwa mga wa wala nga chicha. Angko e sagoji se kake rado, ke maunga maso, tendu ita mga wa wala nga.
1: Varmezim zaga olmaz.

xka fm ka wa walang ngayam tanong ko siyo ang programa ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu kakay si pangaw ko e kay kwa rado ke numuro ya wani ten siyeva pen neha fm masita e kwang kat ngu su pa ke 5 ndi harta ka manite mko e ka ngaw walang ngayam tanong ko si taba ang ko e sa wisi si ka ke rado we alikwa program masita e kwang kat ngu su pa ke firin 20 manite

Nguye sautame. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tame. Nguye tams ki demu kienwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Nga kone ekska FM data darana tay na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. Ekska FM, hau kwe na ngongoro.

exka if em kawa olengwe mtano kuchu aungo programa kusa uzi si ka ke radu ta akwe alekwa program ke maside ke kwang kan kusupa ke 5 minute kan kusupa a mong ka wang 5 minute ke ke wala wa 12 fere wa chike mtano chong ngwa wala ngaji cha ngwe sa kuzi si ka ke radu da ko sita ke me kum se ngwa ne kha ati ji ki tini ati ji ki ko em te chong ngwa ka ke sapatu me te chong ngwa ko sa re chim sapatu ngau a ko nga ke ola da ma jo e khamo go bunga ke i wi ji se kum se ngwa le ka ko kum ng ati ji ki me te ko ni kuna ati ji ki ko ng ati ji ki mo le jo ngwa o sing ma ye jet bon style o manual ngwa de bugu si o tu tu lu sila